ay. Papaya lang ay. Ano ta sungday na pata sungday na sangnin amra. Begat ya begama sangnin amra. Ti ay. Sentina pama puntina pama sangit nen tang al sang nong amre beget ya begem sang ni nomra tang wa sang no pe lang le te jet ka le no jet kon sayo in